0: Ngura anango Tarling Center.
1: Mimi ngoje cheguru mengi dogo ngenga saidi dab the standard awangu nese yega skugo kago ngatu kapkirwa ngata ne bai ko to president William Ruto kogushigong agwayi walete in cabinet nanyi engonyu tabetu Ruto kogushigong agwayi walete in cabinet nanyi engonyu tabetu kirwa ge jota cabinet secretary isim in article 152 kogamogole secretary ne cabinet kumogi itikele member nato ne cabinet alago unato kunyalo tege gushogong so kamogole tinye president betu shopoga lagenga aktipteme kotogo gushogong agotesko iti ne kwanyik in cabinet nanyi
0: agere in 2025 gos tamanoglo
1: so
0: gela atanye jemiten ngun
1: mite 25
0: lakini koi kwanyi gini kina mama kwata
1: kwanyi kwa sisi
0: ya sisi itis
1: sisi iti
0: lakini ngeni sile in nga tutu mingo lakini wale lakuna kangete kwa ote nbunge nipo National Assembly kwa gigi matama kachive nga liyo nata nipo two-third justice nata nuchif justice Devin Maraga wika lege butbunge na mwini mwagi itinanye two-third so mi tena president already ni magi hai nbunge nipo National Assembly wakere kwa ime in olantukul nga liyo nata nipo two-third mwanga na wale higi itu ne gap kiru wake
1: mi nafasa ngin katiba na magi ya rore
0: mi nafasa na magi ya rore nyota ni ako na uiga pesa ngali wana tani wa tutha
1: kele gili ya chinki iti taitano agere ile kaka magule secretary to the cabinet nye kumakuanyi lakini kaisha gap kiru wakule na wako mamemba na wako cabinet
0: wako tore gap kiru wakule ngala echo sendwave wallet yok therapy indike ni mwati nwe keita poko lagenge kumangu tukile nji sendwave wallet yi download ni yen play store okay download ni ngi yokin lakwe ngung sikinde ngung chamane ngung ne mie mwati nwe chon dugulo wajaj sire 100 jokumangu lenjin goge create an account ibaishin promo code ni gasi rile MOFM oginyor chige $500 notan go $5 notan go 650 Kenya shillings raisi neto kabisa ibaishin sendwave wallet ngoglenji ni ibaishin ni yok terapi ni ki yogu ni enore na magitilin ki tagi yok tikitiko ore na guren wallet to wallet so lenjin jorwe ngu lenko download ni nbetu nubarandi sendwave wallet ako maathe maathe isigi yok terapi ni kagi yogu ni enore na magitilin ki ore na baga sari nubo yok terapi ni kagi yogu ni enore na magitilotilin ki create an account agi ibaishi ene nore ene nyumnyum
1: engore nata naitetada ngeba genge nga genge genyoru kuko lakini ngebendi kuko one which offer irik nata ngeba kebaibarata nata ngeba soko uru soko murwa nga kebaibarata na go miterabisha kiwa takche miteiduge ata nata ngeba atai daika moja tuwe hat machine tingyuse kebeduga nata ngore naitetada kengilil lakini kake one which offer nata ngeba rabisha silingi shek elfu sosom agochoto kakuma gile togorabini kiwa tajaba school fees lakini kakile jeche ngitu nata ngeba atanamba genge so wendi kito duge atanamba genge nge mi 30,000 ya toa jetuko toretin ingbora inda nata nebora bini kia ota jepa sugul rane umagele ki njigisi ofa nebo school fees
0: 30,000 nbi keiti kora kakikwene big 40 ingomba sakti nebo titilete 30,000 nduge number 1 iwendi ya gyalgo wonge al sola lakini nyolchi nige 30,000 nbi keiti 40 ingomba sakti nebo titilete niton kakibos yole giti wanyiloy nga muncho kito kapsa titilete so big 40 ginyolchi nge tukuli rabini chondo nchombo 30,000 nduge number 1 gikuwa gebe titilete tileta genge na genge kukone kuko income stand by like you pia
1: genge na genge kuna otana
2: iko titilet inge imo FM
1: karibu kuko inge like you pia
3: wei jamge mrejo
1: mii bai
3: mii boy mii mii boy kitana iyanan mren boy yo ne mwae kule no ye in yata kapsa magiai ako gamo ya wasake magen mampabit puch kale kit ni kiyai ko kale kya gilgei gilgei kapsa kutartam mungu paal puluti taon kale atetse atepi gomye amulagok chuge tepi ing taon kale kitu nbetu tagenge kubir guwaji simo sina bakur katolingo loye nga ararte ngwenuni amite taon amamyo la rote amamyo la lyon paas kale ange tanyuno ale jarai miye bano kale ba gogo warorge awe kwa mutit kai baka nyago mutanyu tap kokwe tanyu ngago itka manya geta ti amis komnye ki go atanyu rumi tap tay guru pas kalo giru ne gara rangine nen ka game boy o gya ngala je gya gine nen ko garu ngal ngenge to si jere ngalyan ngum mange ngalyan mange kalo go gin nen ko gigel be ga gi magar go ngalen ge ge rangine ke lega go ko jita nyago ko jita nyun kalis ke te gelara gelya ba magmo je serkale te oo ge mwa serkale ne ge labate gi muti ke ge re gi muti mo chare agle ge mwa ja speak che bobi ne mwa ite sungo limba ga logo nyanum gune ago kwa gune

0: if we are ne MP ne wasai sai kondo nege finance minister ngalgalita sengal na ta yuendi ne MP ne wasai sai ki tu nege age le ki pinje ge war ye sergal ne mit no rounding sai amune amu ingene ne sergal ne ne wa dalilum ko gani ko kure baisho ne ko gil ga ga pesa kole nge kuri baisho ni juto juke sukuman tsaka tiki kwa mission manda ko ingele nge stori ga male ni di tai ko no baisho ta ge nge ziwa ziwa tango inege ago ni no gotele buti tsamane ni di tar manda ko mami kai ger ko mo kanu ko gil ga dalilum kole nge kuri baisho ni juto ju ke bar ye tango itta ne mit ground ke ngo nyo ko yo ket kenya wasn kisi yu nyoboye chita lejraisi yegogin bin kota chita kota angasan kole magziro mpianum amune musyani kiyotana kimita jek paishin ne wendi tai agitarit president konsultaya paishin ne kiek katye imita ju president piki kikwai chep PSS chep mawaziri imita ju kukwari ju paishin ne kieko tarit agenda angwan chepo president lumeywe chetelele ingalega health ingalega infrastructure ingalega education angalega security chote chwa mokin geyemi aigere kukatani mitayi ni president kukuriyemi lakini mpuna kimi ita amui mokin ege itama yad meimita nyitu ibaisho nika wazingishu ifunika ntingita nikiai neva stand projects neva ngalega apla kukye kita bendi finland ibi chote chita kuna ane PS neva genya urnaga kisungu sara chita kinda bori chetye megele tamangasu paikasu aigere onki tarat ke ugi biga ap kalenjin onki rotai onki rogi lek mokini ge ne ni balat koraiya amwana ge raiya go imi ta ga oli le ke mi to singi su sai i amwan raiya ile ngon ge im ge ongo kumi te ite ne ge im e ita ge ko ne ga namla indai ko kalya magi ste ite ni ne ge je ngi ite ne me ga ge ite ne mi te ke inji ni indai aya ko ne ba mu se ga fa da ba man a me da mo guni kemi tenguno da guni tene ke barie bo ishore ke amda modra ya de brosi me radio atwa gan majabik ke go discipline amwe itop tenya nang kelge ya mara ko ta tele kara ronaldo ai ga sa ki ta mboni me rian ga alda ga sa i ta mboni le ne di ta ba alda i mi do lin ba ga se ki ta mboni di ga in sai ga sa ho ke ko ya di di ga le ne di ta so twa de yo maneno onge gil ke agi ta rat ke ga ne ta ti so gongo
1: Garaf jemen, ya berombak jemen.
2: Katinya ubaya kidogo, ana katinya ina. Makelo katinya gine alai ni katinya ngalala ni gorom. Garaf jemen. Oga mwako lo taune ngora media maxwe kala menyo ime record nge. Download media maxwe siwega agive ichengi lo ano lo ngalolen.
1: Ina minyo.
2: Ina minyo.
1: Amwa bomnye garaf media maxwe. Agine ngine media maxwe i destabara K24+. Ogonin kabaibai tetap kene mokine ge agoi nyoru anyinyinda tukul ng simengung mit Android TV anango Apple TV enga miteta eng tablet ngung tukul kibu chinde engore noto neititat noto kiengalole ngarone tabitabrani noto K24+
2: gara kibuotu nukupatak chiki giri chone karan kabisa ni chabe kambuni nipa Cosmos Limited noto ngugiri chone noto ngumonge lenjin mato goimin gara besi chone gimite chone sire chone chonga ago susteta kabisa buku seji stress noto kimonge lenjin betu nubarani uyagro verni negitenen agibete abgitu ile taktiki uge nyoru taktiki chabe kambuni nipa Cosmos Limited ibe ichulgo mnye be buruch komnye ak pege nyoton gulu ka kyarorun den ak ipiten tu gay nyoton ak igoy walutye tagenge noton ne gi chengo igeny noton bo noton gerbesi chon ngele liga pesa ge ipite nyoton mi chaga unya winge mabetos ka pesa ga churak teta ngamune nyoton ipite nyoton ko achur geri che ke ge wala wal ji teta geri chon garara ngam sa nok lejin bore go nyila genge ko chobe go munine bo Cosmos Limited noton ne nat ko tactic ago enta yong bendi ngo bi kyo de Jogabaishen Cosmos gege jogabaishen taktike ngodui tozak zawadi moja kwa moja enegetishen bo MOFM
1: ya ngoret noto nagararan sambili agdega ishek tamanak sokol nge yabtige kebeberta noto ngeboin nebo getesta ngalalutik kya garo netabe tabrari mongen goto ka kaset kansala John Ruto agi namun ngebeberta netayo mai kaset kansala
3: gambia
2: bisiwepi nge bai
3: ko ngui kalsa ko ngui ngal lega

0: Kerwech network nengunget kansala megasoksei kabisa ma kararanit net oi tai kerwech
1: une ono
0: testai
1: une o
0: kei gasoksei testai
1: ah come on siasa gene di agedi moni eba gisi sitiri ko gini kadu ago bwazi konyo ke tsanu agitele ba se tunde ore nyode ago tungu niskora
2: Ak referen Eric Rono aku abona la ñu ka gënu referen ra studio alen go sub kyan su ci no ay gënu ngir ta bran ku go sub ke ak man ko gondu ndek ci master ko siyasa gu mele ni le lokin ngo siyasa go sub kya kwil ne ba bi raaya ci bo yoto yo mele ni le gu ñu gondu de ñu ko fosen bi kom gi ne magara lokin ngo ñu gondu de ñu ko tore ti bi bo ay mbaa men ako mo boisioni kwandu ci mara gi ko gondu de ta bi yoto ko gi ne ba mana asa nguno ngile ni so bana ko mwa ukwele mama ko gi fosen bi ngabo gandu ne diman nya goro le gabut ko mu go mut kondu ne ta gane menyu go birti bi tege for example nguno ambi ne nyune bana ndile ko inge ni lara ki dur sai go ne ko gal microphone ngina amu ngot ko memo tworu gi bir ko nyuna ndil ana go mu te do vable service ko mo go gut microphone rap ki dur amu go rog ne tai ma go tinye ground go rog ne ta Ako amitawe kiwa kandu jota ako teto public service amu tayari nguno kukumwe nani koro kukumwe arab kitu ma akundosu vi nguno ifensi kitu setak nandili soli kunekin makomi Arap Kitur amu kokonai choto kole faili Arap Kitur korok makotinye kirao nemite makomi ak raia Arap Kitur that is what kiokosoi ngakotai kekut ak kiboitinikab Jehova kunoto nguno kekere kele kanget Arap Kitur kole sitokoswa bichu ng'alek ko ngamut kondoichun echen chun alak chun asikobit keker ko anendet netotokunot lakini in the real sense komakomi chichoto ako chang propagandainik cheteseta akot eng Nandini ngap ikas nguno kelene kakile kokole Arap Ruto senet ak kikochin oritab Arap Koskei kokele Arap Sangmat kong'et eng Aldai Semen Nyalil Merian kokele gavana nebo Nandi Kwaramil tuguk chebo propaganda chemotoreti ki lakini kit nemite sai tokomi rumit kekwei kandoik cheteche kakimach acheket kokote kokii raia ako acheket kokikwenyi kandoik chekakwai boisiet kochotok chekikochini priority achamdaat etindono ker Kiruno ang'alala ako neu Merian Keitany eng Aldai amu akere is boisiet nekakwai Merian melele tenge kong'alal chito neng'ete keses olin komwa Merian eng Aldai amu toku boisionik chekakwai ngap akere is ale aitoano ne Merian boisiet eng Aldai nekakwo tai Aldai kosir Nandin is nekechutkei boisionik amakikere kit aketugul netesetai eng Nandin komelen ile mi makosa kokamwa boisionikab Merian kasome ochomwech kemwaen istioe kasit yu kokol Merian sikobit kionye chuchoket chuchutikei chukoikoinik chemomeche koiwe boisionik kameche kityo amwa ale kikere kandoik cheoe boisionik ko kandoik chokere kele moe boisionik kochotok chekerotchini Firago eng betutab mutai kwo kaa koamech kityo alechi mbi nenyu nebo Nandinis kitutchini achek barak siket aenge kelen mantan chobo kerat Firago kui kaa amu boisionik chekikakikwechin komatekekiomishwech ameche kityo alechi Arap Kitur koi felene kokibiikab Nandinis ako ndatemutwe biik cheechen ak helikoptainik komanyokekose cha tugul cho ako ngamu koinai sai koibetite moemi akot crown amu ya crown ing inyendet ata etuindo nogeri krono ngamakwak betut nemie kisari alfas nongoke Nandinis
0: wakianjindosi yake in kisari ya Erika muin taa kitu itinye baornate ni wakine ke mwa kumabu wati ya leangi ngalale constituency yake ananitin baishoni kipa gando indeta ke ngwitu ulele mi taa kitu kukuluku iwe kipa iman amu changbi kipa sene so karara ni mwa kitu taa kitu imwa kini pa iman bas kumami ngala
3: ndi mwa inore ni batee kista ile kiko yega siti mwesh miwa fulani aki mwa ile ine kia wawet constituency nota na oge siti mene kaki yapta oge ragubo ngalio noto nebo lagokab sukul teksosik chebo sukulishek komiten tukuchon tugul lamani en kasarwechu kora komi oret nebo Facebook ikere kandoindet kolunjeni oret koteche sukul nebo koroba tukuchon tugul chon bo maendeleo komokere ane koyan kemwa en oret nebo tekisto amun en yoton kit ne ako ngetesta ngalio noto nebo ngokiwolchigei ng'alek anan kokechup kandoindet
0: akilukoiwek
3: chemobo iman chekenyo imwa ile matakolian anan imwa ile buch kandoindet mami chi ne buch ako kikolewen biik bokolushek anan ko elibushek choton chebo biik ara murar kokemwa en tai ile en kerenyun ko maya kokamanda kandoi chuton en constituency nenyin akwo county ake anan ko constituency ake kale shida ko wiretab kei nebo ng'alek lakini kesom birindetab kura kele kikweny kimye kandoindet nekileweni en siaset nenyune kole kiole kiome ng'alek anan kiome boisionik kole ongeng'omekitun ara murar ele murung'eny nekele megere komi ng'alak kwo kandoindet constituency ake lakini kityo walchinetab kei noton nebo ng'alek noton nekere komakararan
0: ongerip noton nebo kamanut ngebwa Nairobi County kekas Chief Whip
3: ano maikas ng'alalet analysis noton nebo Chief Whip kibwatun akobo star 441 shikelenjin niwe duke number lo nomi teta nebo 12,000 inyorchini ge 12,000 na wamwongelenjin bike changa besa kakenyoru biik tayari sokol chikot yo namjike chitugul 12,000 oboroindo nebo noton ko duke number lo nombo teta komiten 12,000 okakimwa kityo kele chi nekoyolishen wikit akityo koyo iyal kii iboishen siling 25 siling 15 siling 30 iwe ak ial konyil agenge kityo kou bicho ngacheng 10 chokanyorchike chitugul 10,000
0: pangange eng oret nekararan metindoi wasiwasi aketugul kostoindoni eng kebeberatana duket kele duket ko namba ata
3: number lo
0: noto ko 12,000 ipangange kabisa binyoru roriat nekararan eng yo kibiri pole akere wakulima chekakotaune kobai muek sikukanabu kobwa barak pole saa mbili ak dakikaishek 29 karibu Chief
3: Whip en Nairobi
4: kararan sabwoto ale ngwai kinyorchin ano imweshimiwa nekikuren nebo katanguria kongalala eretio sikon debiti wole yaito nukati
0: mhm
4: inga nemi nebo katanguria inga nemi nebo katanguria
0: ee
4: ambi
0: mhm
4: yuri kwa tata nonga tatu nebo abia
0: mhm
4: to mega zuko jubisha to mento kuliwane ya kito kati nyi ndamu wangso kaya chita ni mkaundi na nyinga ati teko wala kwa mranga wali nina ala ki u majority u nangu ude majority chungwa chungwa kuta mtu wangu tutuko kwa randyo na muni ilewe nambi sala
0: mhm
4: mwuchika u chita na u suti kuko wale tuare tupresa la imu wiki saiti wiki yuko kunga nisha vii kuko ya nisha vii ya hata kubwachake tuli muni manyege ngitune in ndo chini ndobi gaiti ya sala miwa kwa nyakati wa sarikali miya chul kulazima kwa mtoe kakiche lakini chukisho tukone mwagumai aki umisanti kama wakia niya kita inaero kwa soo me kima ike bwonga san mbili tena rafu ya ya ngalane kuku kwa kwa se kuku ngalane kule yu kuku toret president kuku nyo kiso wa magine mwishuma kiter kuwa ngalali kiter kuku ule angitir kaya kwa kumwati nge jere mungi kira kwa enema lakini kara aranda mwose keko mwere tenge teri zitani agiteke konga ya depresi ngopu nini mwujo kwa agitachu taa kumite nga tukuli nebo ayo ngora nga lechupa kitio ni kuma yegegeri nga lechupa kitio agiri mianagi kai kuma yegegi mo suku barige gile mani tukono akuni ngole ni kongo tungu kwa mwujake na tungale jitaka kika kwa yeshi magitio itaipa ngejara nana ngeje nga lole mani so kitaka na kama atari ya ngitiburiyo nebo kwa linji onge nge to teche ki wogi tuwe no diem kumete zile tonu ni ndri hono kole hii itambo ure muganga muganga muganga kwa wai kuhuru ufara gara raila ufara gara raila gara ngomno raila yoni mami ita sarkali ni ki kuhuru mojal uji chwe ibu wate kenyata kuki mnyake ramu kutu mbada haramu ika nge 92 kuku jwa LDP turus jaramu uminyi kwa mutiga LDP 29 aku sapu utip kwenye wa mutake mea inweshi mea ukibaki kwenye kwa hundi wala kuburo kuchita mara kwenye kwa mutu kara uru haini kwa mburu uto hako sakali inenyo wana kara uto mba mito nuri lumea chuku wala ki mutu amu ninga ninga niwe inge ngo serbe inge ngo ser majwa inge ngo lia majwa iki so na mama kubunikwa kuta tengalala ta penye kima chichito kutono ngenyani sana
0: kwa
4: hivwa hivwa hivwa hivwa hivwa hivwa hivwa hivwa hivwa hivwa hivwa agi tsako ngeti tsho jubishote ndi ko tagi ngeti tagi tete tsho bi tso ko tagi ngeti tsho ngeti tsho bi tsho jubishote ko mama tsu ngo re na ba ku una na ko ngo bi
0: ngo me sing tsho ba bra ga sho ko so ma ngwan tsike ba tang sam bi le ngo re na tsana gara ran ngeti tsa ta ngala le nia la gni gi bu tu ngeti ago ba pang ke le ngeti ndai de ko da ne ba pang e na ile mu ti nyoru agi ta ben K24 ngo re na tsana it that kan ndi ko da na tsana e mi go mi ngo re na tsak ne ba pe tu ta bra ne la gni go to ma ga go na ta ko ra go mi to World Cup
3: Mhm World Cup ke mongile njin sigera go statistics ogia ga tulne tinyo go World Cup ye irile geger K24 K24 plus K24 digital inyor chiga tu jandugul jane boy boy njin go the statistics predictions tu jandugul inyoru en K24 plus nor enoten kararan noten go K24 ha mongile njin inyor chinige dikoda noten bo pang inyoru noten go K24 program chigoron kabisa en ore noten kararan
0: sambele agdega shaxo mangmo tengaro net na tan ba beta brani ngota ge testai ka go ngalal chi bu nge siki bo yo tag ne jo friera koske masta na tan bo wasen ge sho ma genge ta sita gi apte ge ngota ge chakte go le ta go chang bi ki me jo ngalal so o ta rete go ta ge chakte gi do go sita ge nyuru bi ki ta sa lagin al jige te tan ba 12000 agere joro no ang man ta re na ga go nyuru chi ge ne ne nyalo yai
3: ni jile de stan 441 shi duga number lo o tu yo te tan ba 12000 agun tan ga ma ge la bi ki chogo kwa liso to mgunyorgi guna wata guna fast kone ngung en star 441 hash arabo Geoffrey Rapkoske
5: wakongwe misi mwrenju kongwe misi mwa wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana ine netu go te fis principal ne ba ta je ni mo iben awone go go ndaga ni se ndi ba AIC en tudo ne ba mo iben kapsan DCC en ka ni se ta kapsan o ti ta o ti ta na ta in wi twanye osup kang ni dabare ni gibit ara kam dalay bo mo tam ni sim ko inta rafti abu toge ko ta jojo el rafro tich a move di tata abu swella ti bendi ngona ki sare ti nendet ne bayang bre jo ngalian wa ko nech ka wo ne so et kang lalen ngalle ga ko ndoi ngalle ga ko ndoi ki bendi ne gure ti nda jere chol bre political tourism ne ngete ji ta ko matani ne le yo ni ko ti akko ma sta ne ba ti tage tata ko mangu ndo ngol ki ma de ke ko si anjo amada ma bre jo alle njoge kerga ji ta ji ju ta ju tu ti ki pai ak ti ki lo lo do mi de do lo lo ne de ret ne ma ko le ji ni na ge so ru ge amu da ko ne da to ne ko le ko ma ji le ji ka do ki o tu ti ki ko ji ga ne do de ti ter ji ne ngo te ba ji tu ke de ni ni ro ji i a ki sen ji tu le ba ji se ji ki go ji go ji ko in ke ni se mu ti go den i ba se ji ji ra ngu na tu ki a se ngu na ma ki ba na o ki ti in amu gire gando ko ko ngi to ngi ko ta ko ko ta ko le bi ke mi data question jo o mete si anjo ati nyang ku ndambe me lamba wen disangu ta ko signishu ki agi ni mure jo ki ki gara ki gas kan le ki ba ko do ki ti mamu dal go ngo ngo ngo ngo ti ma ki ma ko le ki go go ti ko bi ago bi age wa do ga ko signishu e ti acting bi na le ki mo ti ti mo ti ta ti kan bi sa ti ma ko bi ra o ki ro si ko do ne kan le jata tata mo ko le ati le kimi te team a na ki gale team b ki ma ngere ko ngal na ta ka sa ge le ki tool ka ban tool ngo te ngo ka ti ka kan liet ngo ka ti ka ka ngi di tool di bos gishu ta ti ago boy si di big tool na si ai ki ga dike kwe ma ko ti boy we am da ma ve je rar ge ne ta ge ka so boy ko no gishu o ngala ni ka so gishu au boy ga fana ba ba ba buri jo le jo ga fana di bos gishu ko woy ga ga ga ga fana ndo gishu go gi koy fayisiye ndak ndi fayi ni aje tool go moy wa mutale ja gi mutu ay ka gindigi ki jogo mutu go mara fisi ya gindigi da fisi ki dongi gene go gishu ni jo sasam ti bani so to manda sawal ki amade ki tika ndo ne ti bani ndo chulu ta ja gi mutu ay tay ti bunu sangu lin ti ja to ro nok ti ndo network da bay na na to ati manda bo ki go mita manda ba tika go bana ku gi ta go jene ti o to si ka fisi sa ki ngi lenge ti manda wa ke le pot ko ma ke ti manda wa o beti ba manda go ba si ni ni kweji ku ga bana equally ki manda ke le ji bata ba ni mi di ga bana o ti ali le me ko ba is ku ye jam ki ti tan ti ni ki te dan du dat ki ne ki te ti o te ran ti ke le ji ni me te ti le ji ali go ba is ba si ni ki go ni ki go si ti am ba ba so ki ki ta wa le ni ni i ba ne le ba ji ki ga manda go ba si ki ra ran ne Female gisi le gitar kisa ko ni se jang ko la jiran ni jelin me ko ba se go to ro ro ko to kiago bi ta kinye ara bre jo ba jale jang bo ko bi ko do bo ko ga bu te ngo ko
0: ngo ko ka che bo ko bo ko ngo ko ta ve jo pole ga besa gu ya ta ga imwa ngo ngo Geoffrey arab ko ske sambele ga ga shak so som ak so gole ni ta iba studio kete se ta ye go nin baranda na ta na garara ning duge na ta ne tinda te ta wi duge na ta ne tinda te ta agi nam jige selingi shek 1012 ngore na ta na garara ni chile te star 444 star 441 sorry star 441 ngore na ite ta de agi we duge na ta agi sirge le kao ko tinda 12000 nge bebera ta na
3: 1012 ha magi le bike chang jego kwali se nyotan nge ten weekend ya go betun baran betun ba jumata tugasi taboyen goto minyor chigegi amongele njin uiduge noto number lo a number teta agel gitigonyi lagenge gonyi lengonyi somog ago tuyok teta nebo 12,000 Kenya shillings and star 441 hash karibu gaita star gesungan counties agiabu county noto nebo wasingishu nge nyorun Wilson engoma sana nebo go 9 sinyo ge nyorun chita agege chak tayen gabesa
0: Wilson Wilson yang matu ini bapak nain?
6: Wakanda Amunan studio.
0: Ada ada.
6: Kalau kau sana?
3: Jaga sin testai.
0: Jaga sin.
6: Ah, kongko ini apa sahaja yang kau nan? Kongko bicara kau kong nak setol? Kau kau ni kekir ngalai cumin kantoi tenang kau kau mata kau kau mengal. Sebenarnya nalar kau lah kau kau macam macam dia nolatet. Karena sana orang itu tinggal siapa. Jadi macam mana ni? Ini tentu barang usia nama mana? Oh, upon hit. Ya, dah usia apa kau tu? Ia tu tahu ketiga urusan mana? Ini kenyata. Admin dan dokter, ini kita boleh cakap tentang sesuatu yang ni.
7: Oya for me gelo yure Instagram community me gelo digisen mana na tin ko ni ko. Ni gelo wa for me te wa sa ko nie.
8: Ke ga sin.
7: Ah ti lo te wa sa ko nie.
0: Ke ga sin go nie da sta.
8: E ga si Wilson.
7: Na ti ko tungo ko ko mba ri ngot ko ko ti ye na gi na gi sin mana na. Le ya to ten go na ba kenya na ya ba cha le do go. Ta mi te na pe pe na te so. Kau zaman tahu cedera di Instagram, negara Iranda Tanzania di sebagainya anak bangsa bayu Iranda, kau jadi Indonesia dan negara. Kau mula coba cari kau, kau mula jangan buat sampai saya tabrak, saya mau ngobrolkan dia semua ketua itu. Kau aku mau siapa negara, aku bisa negara orang saya negara agak jauh macam apa. Itu betul lagi negara itu contoh. Kau jangan orang lain orang lain itu contoh. Kau bisa siapa negara. And is Sabra, and it's and control of the about who's on the last magazine, who's the car, what is the Mangalaga on the wood? There's no little promotion. Come on, promotion, and let me send you out and not be so. But when I don't know, and the press and what doing the school in the fire, or I'm not like in the most. And what wanted to do with my name at the fortnight, you wanted to be tired. I know that obviously the new UIM, yeah. I mean, that's the one that's the first one. Call Rao, what's the bad guy? Like me, what's the time now? I think. Carry us on, you know, don't get that far. Can you go there later? I guess the power will be living with the money. But the one I'm not going to get my own. I'm not going to get my own. I'm not going to บ่หมอขึ้นใหม่ครับอ้าวเอาก็มาว่ารับมาเนี่ยจําเงินตู้เดียวเด้อล่ะว่าต้นเต็มสบายอย่างเงี้ยตู้เดียวเพิ่นแล้วเอาอันนึงก่อนเด้อตะโกนโหยไปซะก่อนมันในก็ว่าสิเอาหมายแทนเด้อมันก็ละกันมาติดหมายแทนได้เด้อมันแม่นกันนะก็สอบสิมันเอาไปเนี่ยว่าไปสิบ่ได้แต่ว่าก็ตัดมีแต่แม่นมีแต่มันเอาบ่ได้ละจะเจอแต่ยังบ่ได้ Kau ini, kau mau barang, entah mau apa, jenis jenis apa, siapa, di mana di, kau ini proses pertinggalan ini. Kau itu apa nak kurungan atau apa cemaran atau apa?

0: tamanu agenge sabar
1: mo orna Nicolas
0: we
1: give me duga number 1 me yote 3000 go big 400
0: no kamir ke big 21 sabar mo
1: yuta gi yote sabar itagenge ngoti meje kondo jo 3000 agere ine Noel agere Amos Renson Robert Jacqueline Rono Yegon
0: hey
1: Cheru yato Nesmath ijile star 441 ash agi yaduge number 1
0: Roj,
1: yaduge number Victor Gideon Priscilla Kipkoech Judy kiyote duge number 1 kimeje ijile star 441 hash yaduge number 1
0: hey we We.
1: Duga number 1.
0: Ro, Ronio. 0727-624 ngani salve.
1: Kigure ilari.
0: Oye, we. Ro, got koto maina magi ye saru. Oye, jan.
1: Orna jita gane gure Gideon Bait.
0: Ye saru nege rabisha. Ro, jita nyo. 0726-84 ngani.
1: Ale jiga nanga itia magi nye mawaya. Gure chana ni Gideon Bait. 0721.
0: Ro, ngani pa. 0707-975.
1: Agnes.
0: Agnes, very good, Agnes.
1: Samuel.
0: Orne chita napa 0724946.
1: Kigure Faith.
0: Orne chita napa 90-0798-378.
1: Rispa Jebet.
0: Star
1: 441 hash.
0: Agi, lewe nduge number 1.
1: Kiyogun 3000, tage meje big 361.
0: 361.
1: Orna Edith Tor.
0: Edith
1: 3000. Sheila Jerono.
0: 3000.
1: Caroline.
0: 3000.
1: Chip Korir.
0: Elibusomo.
1: Well done.
0: Elibusomo.
1: Hey. Loading Margaret Jagge. Yote duga number 1. Keogun 3000.
0: Star.
1: 441 hashtag ya duga number 1. Orna Faith. Robert Kirui.
0: Tanzania.
2: Hey, Mawaya.
0: Oja Magai.
2: I am not going to be able to do this.
0: Dio.
2: Onke ngabisa ki neta. So to ka go lema bi mutla go eta ko ni ba ga ja muni ke namune o mawaya.
0: Ehe.
2: Inke ngabisa bo yo to no namune so le ni we ra bi to gari tikan a go ba tiang tyo ra ga le tieng e lo ra la go ni ma jam bi tyo mawaya jang go ni.
0: Ehe.
2: So ya o si ri ga ta ma go o ba ko nda ne ga ni I lo si mi sa ji ga gi no mi kitan ma yo ji na si gi go ma na mi lai ni mawaya.
0: Iman.
2: Uy, tu sabi, tu ale ni wera mi tewe chi ni ale asi inte ako chek lo kan na ko be ro ge nda ya ko mi bi na ta ge le ko ta de mi ko ko I.
0: Ah, okay. Ronaldo.
2: E na mi ma an wa be.
0: Lo ke si ro la ba ko mo bo yo.
3: Mi na.
0: Eh.
2: Mi si ro ma di ana ra ma bo yo ne osbuana.
0: Dio.
2: Leta kuta na jimo ezigi kana I mutu tuni gere na musiki ke ga baka mbo la kwa. Dena go den ga baka ta go uya mu kaita di.
0: Mhm.
2: Wa ta mora ni mu mu tu kana koro na ri go.
0: Ngo ni ra na ngo li bo ngo ni. Ngo
2: ga ine lagi ni wo da go yo.
0: Ai. Nixon bet.
4: Ya muna mawaya.
0: Tenjo.
4: Ii gato ara na nda no manda tego ga piru aga ngara I mawaya.
0: Yeah.
4: Ama chale ndi ke chana ya nda no na aga tiga aga ma si vinde to nge laga ndo mu si vinde to ko nge na mu ne lagi ne vin karana ga ma go ngara ji ta gara nga piru aga na ni mawaya. Mm. Wo ango tawi ge ra ge ne la ko ani tang ni ji tin de ra ra ne ga ngara amu ni ke ga go ti ga ji ta ya ti cho ni ko mu ga ta ra ta ra la ko na ma go ni ru mai ga ne ga ra ngara e da yo.
0: Eh.
4: Amu ni ga ne. Amu ga ra ge ga ma ni ga na ni ko te mu nya kwa na a go nga la le ni ne ji ta la kwa ne ta se go cho ga tu ga gi go ji no ti ti ge de ne ba go ta re te ga gi ne da yo ni na wa.
0: Mhm. Kongoi kabeza 0730 na kubeki na bargu 910 ngana